Malukra na ngayon sira, kamutok palihohaw na ima, kawang niya belong trinchi, ha programa, inangamang niya matadalang balabarik normal niya di jong pavimento, kusi fulan sa nuluran sing walu to tinantong. Molok ni, hawa to ha niya lorong diak bay mihut. Eh di saong ni lorong, ita sa kolia ko na ba, di jong pavimento ha tene no matene kanya. Tiak malukra na ngayon sira, molok kita hutin niya programa, tuin mai, ita barona lay, mujika furakida ho titulo Hari Damai.

manik itaro na hamutuk ona, no reza ti ona orasawang kapasitan. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-ide niya kama, kabiti ruma, kodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

Malo krona na isira, amutok falihohaw na imar, pahaw niya belo ni Trinchi, ha programa, inangamang niya matadalang balabarik normal niya di jong pavimento, kusi fulan sa naluresing walo to tinantono. Molok ni, hawato haw niya lorong diak ba imihut. Iya di saw ni lorong, ita se kolia ko na ba, di jong pavimento ha tene no matenek niyan. Diak malo krona na isira, molok kita huwete niya programa, tuin mai, ita baro na lay, uji ka furakida o titulo haridame.

Ngunit itaroon na hamutok ona, no reza tiya ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, belatoba iya ida-idat niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusawang konaba, visualizasawang.